O le wanga il vai le watu o lima minute te le tula e lua, le nifo I vai nga o le afiafi, po le awauli o le aso tona I asfutolu le nifo I masina o yuni, lua o lua ono, le afo wanga I maia li tatu fo launga ma le tatu savalinga. I le taita inga mātango fia le tāpau le langi loutou saifua ma le tatu wola ina uatua na ia atu vasa, ti ute I fia umanga alue nga o le vai aso sa tofu tangata malana e ati, peitai, Ya sa tatou fa moe moe ma tatou no no manu I le atua na te taitai loutou saifua ma le tatou wola I a au o manu faiva umba sa fianga I ma le atu no. Le ala o tatou sao mai matau e pe ona tatou taunu uma ye fo I le amtali o le tatou pua kalami le nefo I aso to na I pe ona taimi fatura nga ina I lungo le alaivi iwa se furu tesi ma le lima fa mo lau fanu o sini au se talia nei. Tau tua faifai pea ale si uleo le Samoa na ngalo le tatou lawa ngangana Samoa, ya mai le itula e lua e anga ya tu ile faa. Na lawa amta mea le tatou pola kalame peo na masani ya ilona itu fale anganga, na tapena ina mai ai ele au faipea se ale ka le sia faa po tonga kevisiano I Samoa, ili afio ango te ata tu, iyo I au kilani Aotearoa I New Zealand, ya le vi inga tatou tapua I tuai ma tatou vivi I le tua. Fetalai mai oe le ali ie, ia aofa benao na faa fafonga, lo nuu ile matango fio lo wanga lelei, wa matu pene iai ma matu toe luma faa silfaa ilungo peau ma ngalu ngalu le ea, a wale fita faa fonga fonga le tunuu. Ma le tatalo no matu to maa oe le langi, taulangi na le aufaipese a teiva matu sisters, tatu te no no manu ina ia mafutaina le nganga, Ma le tāpua I mai ale atu nuu fia lawa se paenga o e faa ua ma e faa fonga ma yei saa mo e lungo peau ma ngalu ngalu le ea. Ia e mese lawa fo I la tomu pāpā au ma lala I lau fanu o sini nei. E olo faa pia nao na o atu I einu maa losi o tātu faa salalau ngai lau lawa le I tio faa fonga fonga I tono lo mota mo lo lawa. Ia e te nane fo I faa fonga tāpua I mai ale atu nuu. Ia I lungo peanga ta faa ilangi le ngata I Facebook, I lau telefoni ma so se ala of so ta inga. O mawhai ona e maua mai ele tautua ma leo unanga le si uleo le Samoa na ngalo. Ia ele I tutu loa lana tatou porkalame au fo ina whaailo le whafunganga le tunu tatou au whainga alue ngale fionga ya pito vau manei a Anna Maria ti ufea vale le taala. Ia maise lautu au auna la la tautua whaifai pea. Ia e walau tapua inga. Manatu lau fo se teimo ilu ma. Ia ona whafunga fo le ya pito vau mole nga solonga le porkalame. Ia e mate fie fie o fo fonofa Samoa. Iou pa ia masani, mai lava foi le tai loloto le tai uliuli o le atunuu, se ia pa ia foi, mai tafetu loloto, pa ia faa alea umma o le atunuu, ia mai ia le vavau eo ili faa vavau, a fua foi ia mai se sae se ia pa ia foi sisifo, ia ia mafai lava foa na hoa tu ia ili malosi, ia o pa ia faa amlalano Samoa o le ngatei pa ia faa le atunuu, ma malu faa le malo, ia ia saa mafai ngā faa le tala le lei, Tātou tita ui iai me uma walo soifua mora tātou o la whaale nganga whaafelua in whaatalo fatu si uleo le Samoa ngalo ma lo le soifua manuia. Ia ai alo mai loa, tau tua whaifai pea lava le neia le si uleo le Samoa ngalo peo na masani ia ia sotona I te tasi. Manuia lau fita whaafongafonga Samoa le nifuivaeng o le tātou porkalami.

0: Ole na Samoa wa o tau whaafafonga i a tātou tala. Mai i si o tātou tofi in Samoa. Ia fonga ina mai ele tustala le si uleo le Samoa na ngalo le susunga i a tā Sesalam Sam. Ia toi ma uas whaapoponga wa tātou tala i lunga o selau tesima le tolu whamo. Mai i le tulai ono se pa ia le iwa i le fiafi a tae au. Ya ai fa malo i le sunga pe afai o maa ua mai le tau tua le nei tulao le awauli. Ia fa mania le atua i sauni atu fa mna tuina le asa pa ia tae au. Ia o le nasa moa tatou tala a ngā duenga fa ofisa la stona i lena tatala i nai a tangaloa. Ia le ofisa mautu po le ofisa au tu fo i a.
1: O le fatua tua
0: i oe. Lea i ai lea ua fonga i na mai a lima sful maltasi i a kesi to tonu o lea maota a.
1: Mana ia tili.
0: E sema le mana ia matoe maua i fo i a ofisa SS a wala va fono tanga fa apale. Mene maua fo i male ofisa. O le au tu stala. Awani lei poti au mai fafoa.
1: Ma na ia tere pito vao li falongo longo. O le mautu ia me le angali me le leio se tapena le leio se. So se mea e lava tapena masau nia le leia. E fia falongo fo ima e fia mo mia e tangata. Peona mai mo. Fo le atunu ma tato mata mata wai le vapia tato tue tomu fai faole. O le atunu pe tato tomu fai fo itoe fai se tala faole. O le ia pe iai fo isi sina te ole ngia le atunu. Le anga na le awa sila miyo sa amua ma mai mo ai lungo pe au ma ngalu ngalu le ea ili ngata i apio fo linga mso se ala ofiso ta inga. Ele matautia male mawa e fo yo le fati nongo le au musanga.
0: Matautia.
1: Ole ngata ya samo i samo ala tamaita watu oka oka le. Ile to telo ila atu walangolongo ina mawa e fia mori mawina. Au samo fo yo lo aitau malele atu i faforu au sa ili malo. E momori ya le fa malo male nganga fa chai. E iti pe au pumasani ala tunupito vao. E titi mea na uvu whalongo i mea uva ai.
0: Moli mawina. E matautia a lea tūlanga. Ia malitato tala la lea i lea sosful malilima, i lea sosful malifito mele na mawai. E leo leo leo sofa inga lea tau fia ma yel to se fulu.
1: O te whaftai au i malu ne malo, ma o te sangatu ina tupia lelu i malu ne malo, i lato ulo fatino ina malea miotonu, i lato Ole te mele nei a fai au yei niso fa le tonu, peo yei fo yei niso tango fia le vahanga fua lau fasa ina ni mtanga nuenga. Yeo te lo se awa onga tau wale nei, mao se lu i tau fo ilia mo ilato. Aru ese mai ma alo mai yei nei te ya ua maua. Ya ae, fai le hami o tonu mana ngā lue fa tasio la fa pena fo na fia fia ilia tunu uma sa ngale musa mo.
0: Yo e mal tatou tala lea, i tangata fai ngā lue ngale malo le fa pese lau limes fulu ilato.
1: Mana yei tere.
0: O faya pe ya a onga le a mawa le fesa so ninga mal malo au se talia
1: yo e va ngale ya te la tu lo fa pe na na o tau na yuta ya la fua
0: yo e
1: yo e ta o te le na va nga wai mana tu fo i a lo vai te mili ni a e la no malau fa se pepa ye e le mfa vu na nga i ngolo tu tongi
0: ya mai le mfa fo yo na tau tu mal fa ma oni pe ale la val tomai
1: o fa te ye fa mai o tanga tau fo ye fa nga ruenga mo tanga ruenga le malu
0: yo e
1: a ese ya te u ye le se fa pe fo le fa malu mfa te lo la tu le lo la tu fina fina u mala nga nga song song a tu e fa o popo mo sang fa la u te le tomai
0: yo e Ya ma ila chaula ne yo lo faya le ati na ele ile soifuanga la utele ata lo fa la wilo ale ma le sini autu lo fa tauta ya fo i ya le mata ta it ton wa se tata wa tunu o am
1: ne ole ole tala le na pitu va man tu fo yo le temile le fono tanga le se mi va ya tunu ya ale pali men ne o samo le ne fa la wilo ye le tata yo le tunu le fiona le li pa de mia Ole a o i tua le vaenga fa upu fai o le fa tua tua ile a tua sa mua me jibu tasi ile a tunu. Ele a ngatei upolu a o le motu tele fo i sa la fai. Ele fo i sa maa i mua, iei sa mua le matango fie fo le na fati nonga pito vao. O se teimi i mua mua fo ile le tala fa asolo pito sa mua. Ua mafai e o na o i tua atu se vaenga fa upu fai e fa manino atidi ile a tunu e sawa.
0: Mafai loa e atu iai.
1: Mane tua fo i o tutonua i o le pale mene tele a i... Tatia mai, aku ae o lea sui fai pule fofola, mai li tala mana onga lo nei tū malo, pe a tato wua e whala o e tede. sa tele ana na tu mal fai pule ia ole mako wa fa te te no mato to fi
0: ma to manatu e fi to
1: mato wa wala nga lue wa fi se fulu to sanga ile io i ole tali ma san ne fai il pare mia ia mal fai nga malo mal ka penetra na vai te mi pare a pitova ta ti ma a pita ile ai ani fu ale ni tino a pita ile ole tu le mai ole fa tu tu ile tu sa mo wa tasi malana ta ta ina ni vai tau matua to alo pulo fa manino le talo le tupe vai vai le atina ino le atunu le wing on melna pe ona mail tala se yo se ta watu ya sa mo ma mai fina ngalo le atunu o ani atina e mfai ona ngalo lue yai ave yel fa mo mo le atunu yo na fu le yo la tu fai pule walo pumonia se se yo le maule va pe mai o le sui fai pule o le sui le o le tu malo
0: ne ai
1: E moni mfa maoni inisio a fiuanga la ea lala mpapa aol faipule itono le tumalo pito vao. A ole upu moni ole telo faipule. E alala aia I uporu. Fateta ino matu motele I salafai. E matua unga piu masasila fia ele faipule o mele tutupu itono le a fiuanga la mo miele a fiuanga. Wana pa wale ole taimina ala watu ea watu e falifato o sinale aina yato e tumal palota.
0: Nga
1: kumbaya sa unga alanga ele iko iloa. Yoi. Ai o te fafetai le afionga le li pare mia ma le fainga malo. Wa e se to fa le na foi le pare mia sautua. La e tele na ola I tua le afionga le li pare mia ma se foi o sui au tu lai mai. La te si la fia le li mia le mo mia I tu malo ma afionga. Le ana li uliu le to fa se io fo fo la le atunu. Au mai fina ngalo le atunu. Io na mai le ola la to te fau fau mo te fono I tonu mo te fono. Po fia le vai nga te tau no fa mo mo iai. Ole ala mau tu foi lea. Wale wa yei ala tu fono faa vai pito vao.
0: Maana ia tele le
1: tu wala tasi ei. Pe ana fai ati. Ele a wailo mana tu mele fai pere sui fai pule. Moni me faa maoni lenga ya beo ta maole. Ai mole si la fia. Yom salpena le faa pasene o fai pule no no foi o lato I tu malo. La foi la te si la fia mea tu tu pula foi. E me se la fai pule I tono le tau langa.
0: Ngale ngongo foa le tau na.
1: Iyo ma la tu wea ilo mea le mo mea tu tono le tau langa. Aona I tu malo I tu atu. Le sa fa fa ya in ya fa pule o le na o polu ai nono foa. Ya. Ko ai lo ala ala kal palo ka ko lu ma singa fa ko alu ku asi le ku malo. Yo le ala mi ala ngan si da fi ma mi ala me se fina ngalo le tu malo. Ya ma pa lo mi ngala ma ya ka fa ka ma vula nga nga sa wa ko ngi mai. Ya ai le o ye se nga nga. Ya.
0: Aya, ia malita to tala la le tanga loa masini te tele yel swa ua le mo omia le tato fale ma ia le mo omia le tato fale ma ia le wa yai olo yai fale popolenga ina le isioki awa o masini ta ua tele
1: shalile
0: ile ma o tanga senga se
1: mana yel fa manatu le sui pe yel sui fatun sili el nan tanga luengol sui fu malo loina ma te tawana ave yai pito vaule fa mo mo e alan fai atu te tauna ave I ele faa mua mua.
0: Ia.
1: A mua e a faa le tonu. Ia. Ia ngai se ngai se pei o I e tauna ave I ele faa mua mua a fai atu e faa le lava le sua au. Ia te tauna ave le faa mua mua ia ina ia mafai o na malama lama mama nino. Ia ele atu nu ule vae ngai. Te tauna fai lo le atu faa mua mua ele vae ngai le na. Ia mua ele e se faku.
0: Yo, e ona mea matatau. Ma olea lava e wa fai e le faululunga a le soifu malo loina. Ina ia sapalai e lua. Ia I masini te tele ia. Ona ole soifu malo loina ona yo tato tangata. Ia ma le tamā lea o sia lii lea o ai le tofa a. E le toe faafo I nina mai o lo na atalii o le e finau ina ia toe mafai o na faafo I atu lo na alo lea mai Vietnam I Samoa.
1: Ma na ia ronu fina ngalo ia ia te au maa ia tatou te au umaleitu le na le langona alo fale ese se le emisi alofa ia ai o le anganga ia taro sanga sitama ta oto pe le malo le angai le pule atu le malo tatou I fua fua nga le malo Vietnam
0: yo sa ole le
1: a fai au fata mala lau tau singa I lau fana ia wala upu muni ia ia kio fua au ilo le si la fia le fua fua nga nasa au ngilo watali ia alwe fai la tu e tau tangila le malo e tau mfai ia tatou te langona uma ta otopea tatalo tuanga tatalo ileli le yefese swani lo vai vai male vai vai o lua tali
0: ia
1: ai lo lo lua ni te fa so sai malo ele se me fa ia ele malo
0: ia fa fa tai le tu o lai tali ia ele sai tai ele malo ia ma tu fo ia se o professor so ani e fo ile fa tali ia o lai fa ia fa tu na inga fo ia mal malo australia mal malo vietnam ia mal sa tu tala le la kapisa mo a tanga loa
1: Ya maleonga mulo ulu so le nya ore tal sawa e fango fiata don ta pulet e fi ta fa mani non fa mal malam ya ka ku ku wa lo lo wa le vang sa sa mai tu la e par me ale al fa mor señor pale mi to al señor pale mi ah on mai le le tu ya le fo wo mi milo yo ma o si o ese ya mare o yung ya le ku wa le anga le yung ya le ku ya ke u ko pa wa le nga le langon na samwa suin tai tai la tu te ah Ya awa atonu nga fai fo ya fai atu ai le manuia. Ya na sa ole auto. Ai ole me monia ya se ango kai kale o tau tala ngia fa fien tai tai o se atunu mo le man kau ka pulu lo ka ia.
0: Alwese.
1: Ai lo le fai ya kua ala faru nga kua ya mail fina ngalo le tai tai ole malo o tau na luis. Ya sanga fa amalo wa ya wa fita tu ye. La la ai lo atu ai mama ria li atu ili atunu le va va afo yo le atu ai nga tangata. Ya ya.
0: Ye male tato tala fa ai ule na atanga lo al momolio le anganga fa fita yo le lutena ko vana.
1: Ah. Tore pulo.
0: Yo isi o tato tofi fo isa uni uninga. Yo le fa mana tuina o le tato wono sfun mal fata usanga atanga lo.
1: Mana ye tele pitu vao le langona le vaenga le a. Ya wa fuwa yelo no inyan to fa se fia fia muli muli fo ilele ona wa tape u mama lo a o te fa tai fo il tato fa nga malo ona le amana i o tato u so mai se sai ya wa le upu moni ai le le titil fa moi moi le a o le langona ia o le ngana fa malo ma le fa tai wa u mai i malo fa yatu ya e poi ya america sa mo ile ese nisio o tato u so tu o fe lava a pa wa le langona la to via Ya tatu taro siya ya e manul fato fala ina ma ya to e wale oke vaya kule ufa kule lu ya Amerika sa mwale kako fospun.
0: Ya ya.
1: Ya la kao sanga I makanga lwongo leo leo kango fia ya kao tse sete u sanga fo. Ya wae mana ya e falo aku kalinga falo ma ya lele yele onisio kako wakasi.
0: Ya lele na. Ya ai usi mai pela ufa afonga sa mwale asa o ula atu. Ya tatu tala mai sa mwale. Ile si ufufonga o faitete manu o Samoa e tasi ilona ainga ya usi la o chaufafonga.

0: Yo ye malo ta pai Samoa o le na le si fonga o fa te se manu o Samoa e ta silona a inga oka oka. Yo ye le nana so ula tuai ya ta tau tala mai si ta tau tofi Samoa I mea na tutu puai. Ya e talwa Samoa o tu lai mai le ta tau taimi wa toi fa minute ye na ta fo I lea o le tu lai tolu. Ai fia fa talo fa atu le tau tua ya I la tau nei le pa ia mal mamalu le atinu o lo mafuta mai I le tau tua. Fa talo fa atu ya Levi anae mai Christ Church in New Zealand. Fa aftai le mafuta mai ya fa talo fa atu fo I le afionga ya le ya tau le sa le peti sio. Fa aftai mo alo fa anga ia mafa manu yanga I le tau tua. Fa talo fa atu fo I ya Barbara mai Samoa. Fatalo fatu ya sipai talo sanga olo mafuta mai ile tautua ya fapea foyo na fatalo fatu wali si uleo samona ngalo ya panapa nu umativa olo mafuta mai ile tautua ile neitu lao le afyafi ya fapea foyo ila tolo mafuta mai lunga oleiti ofa afonga fonga manatua lava o tou ile tautua ali si uleo samona ngalo tanga loa monisi alofaanga
1: yoe muli atu alofaanga isia uo ya sipai Ale na pe ona mau si pai a vete motu talu sanga ya fa pe voil fal tua I a lofa male fa nau ya pe fa yo mau mai na mau lo ma futa mai ngo api fo linga fa pe fo I le fionga ya pali taito yo ane mal fal tua ya viva male ai ngale ai o minto le fa ngalo ina fo li tapo inga si a wo le fionga ya o ke moa se yuri fe I mal fal tua ya sala masina Fa pena foi no fia tainda al pese nei mole yo lo fa anga pito vao ya muli pola tau pa uton pali ah ono sa yuso ya ola malanga la isa mole fio nga ya va va semana ya ya masaloni fu fu nga fa le ainga lo tute mole tu lo fa anga mo o male no foalo fa pe foi no fia tainda al pese nei mole tu yo lo fa anga se a wole sunga ya fo mai ah malu isa na tuilata mole tu lo fa anga mo o lu male no foalo Ya fia taino fol tato pese nei multina ia alina fa pe fo il tina matua ia kalala ma le whanau. Ia le ainga monga tuli ia masia tauo ia sasama pusi makafi a pito vau. Ia ona ia rofa anga nau a maua ni fo I vahenga le tato unanga moli atu ia le tautu arsi ule o le saa mona ngalo.
0: Ia faftai ia mana tua ai fo ia tanga loa. Ia le fetalainga ia lio le vabe a nesi. Ia ma le faletua.
1: Ele misi ia fa malo atu faftai.
0: Faletua ia se fulutasi. Ia ma ila cho umalava olo mafuta mai mama ua maile tautua ale si uleo le nei tula ole awauli. Ia ole si ufufonga ole fetu lima. La usamoa e matalasi. Usi la o chau fafonga.

0: fam na tutu pe ni sina yo company ma pisi ni se no malo le tino u wa fai mo to mang samoa kala to o onanga o ni lo fini ma ma fa na fa no le lo fa
1: wo to to ni se na la ngatila fa pulo mi tua ni ma se u fa malo fa yo le fa ba
2: Ngasi fale na tura e peo le mai fatu ka nesa suka Toto mawanunga ngungu tina puta Ngasi ngasi le mafaufau male ano anoa Iyo isi ngasi ngasi Mana tua nei loa The Nutrition and Queen E tali iyo maftianga Tau mafaila na timala na aloe Se ki ale shake Ne emisil fa malustino Po le sumpa ya fiafi taitasi Iyo e momosi ya ifo imau folinga Ola na anava Ase lau pasene lo so ifo malolo ina Ete ola fiafia Faso taia ne loa Le faulu Lunga ya masaile au pepe, mama moe mausu te lima posa, ile ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peete susu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulangu morisi ule o le saamuna ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket o le fale o loa mo fatanga ya sa uma e te filifili I o losi atoa po le fataulusi ma ua tau ma favela ma tau ma famata te le o loa tu aisa ma fi ngota mai le sami o loa SS ma me taulima ma le Pacifica filifili so se la e te ono me ai o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe ta walunga loa e se tupe la fo isa moa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarkets, Morisi Uleo le sa morangalo, Mali Stacey Sponsor.
4: Elua ni vaenga taua e mafaya yona tato tau fia aile pipisi o siyama o whamai e fewea ia ili ea mua mua o le tuma mai o tato tino e tau fia aile pipisi atu o siyama inisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo pe atale pe mafatua foi la fua e vavele solo pepa ua umana fao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o seno fuanga Lua, o le fulu mama o lima e se fasimoli ma vai mama mo le tolu se fulu ile fasfulu se kone le uni. I taimi ngā se se aita o mafa, a ele I tau sami. Pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tāua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima o loo fata o winatu ili fale o loa. E tāua tele le fata o vaenga nei, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
2: Moa ia o se tatou faasala launga le nei na tuina mai e le tatou leitio. Ia e whapea atuai o tui pui pui e pui pui ai tamaiti mai I le whaamai o nga onga e pei o le misela ia o le tale vivini ia manisi ua faya uma o la tatou tui pui puia. Ua onos fulma le lima tau sanga pei lunga atu lau matua Fai tui pui pui e pui pui ai oe mai isi wha amai. Ia ta pena I le nei tau malulu. Tala noa I lau fō mai. Pea o pose tala vai I tui pui pui e tala whiangai ma oe. Ia, pa pea o lau tui pui pui o le flu. Ia wha le tau sanga le pui pui ngā sili mai mai o nga onga. Wha atonu nei sau tui pui pui lau fō mai. Pe ose talabai. Ia, asi asi, ile page ale healthcare pole healthdirect.gov.au New South Wales le flu vaccine. Ia, o se fasil silanga le nā mai le matanga luenga o le soifua maloloina. Ina watu lai mai le tato taimi wa walu minute wa te ainei le tu lai tolu. Lau tapo inga mamalu usimai loa lau whaafafonga I le afionga ya patu po Dr. Sangai Tumua Banyani siu patu mo lana polo kalame o le foma I mo lo soifua malolo inalelei usila o tau whaafafonga
5: Samuai o se fangu fangu ma se faamanatu le nei mo oi e mafaya mea uma pe ale leilo soifua maloloina. E uina o tatou iai nei puava, a e tatau lava ona iai fangalele. Faafofonga i fautuanga tāua mai rifo mai, e puipuia mai iai oe ma oi faamai ese ese, o si o miailo tatou si o si o manga. E feulua i fau

pila vole ole pinda nei o to foi to tato me sa ma sande if I'm a twinner tato fu ya to hotel o tato to hotel to hotel le ngato tato what we fafo nei no what we if a while fu ya I be away that supporting ale malole nei le to langale fast to tell it at all fast at the Australian New Zealand America ima Samoa is sae ya ima to winner to tell it after for ia fa fifianga it langa te nao ta longa sese ima matulia sa valia to mate ma pe uma ko oi il fu ia soia ya e mo ilava la sa tele tupe whaonga ina, ke loa e tele ia I tupe sa ave le ngata I talonga, I tupe fautasi, I malo I sa whai, ia e tupe fo I tongi a ia au siva, mai tu malo I sese, whai a whonwha waila wei te mine, ia e tai tursulu a afe, whaingo pa umasa ma ulu po I whainga siva sa whai mulo, ia. Atiloa a fufu tu pele na lu salo o ba ku le tasi pe lu million la wi a fufu e tele o matino a la wi a fufu fa al titilo ye il tu pen fa al win salo le ba na al tasi de lu million te o se la wi a fufu a la titilo na ye ya fufu fo tu pele nga moto tu tonu de palacio tu tonu ile malanga tu tangata ile ngate pasese na malanga twai a tupe no fuai falten malomba tupe faluinga I me sese la vai fatunga me uma kilo aka I o va tu al tulanga naso la la solo la square ale tupe faluinga e ma tupe foi mo watu ile nei vai tauma le tulanga sta el tatu malo mal famlo tuino olona fu amal tuto tasi ya os salo iam nai be fu ya lain sa we sa fa imba nai catch up fu ya inga a matili malanga mai ya sa mo sina bro fa sina ma lo le titi la ba ya le tu fu mai e fu no nei ya tu ama tu via ta tu clinic ya tu mo fu sa no ba inicio to pa nga ya tu va so fu ya o termine ya sina o to nga tu na malanga ile nei to lu fa ba ya so na tu ese ai ya ai mosin fa malosi tino foi nei ba tem ya to fa o wenta tu ngal ben ma san ai usina proclame namale a li potia tu te lo to tela tela bo proclame le ta u atunga po me tu ya o ma to ma mata e lungale pengat fai langi ya ai le faina after tela mo le pa ngong mai ma ta tu proclame ya to e ma te leila ya I tatu program se fu malo ina il vaso a sawa mo temi e lo ftele a tu to faso e fuas.

0: Ya le na Samoa ka ko kama e lengi ya ke lo le si Samoa le masangi le lengi ya kanga loa. So se kua inga kuka e fa yele lengi ya.
1: O ke fa kua no poko e fa so mai kau ma fol vai kau le malu nu.
0: Angal kama o kama se sa o kama yo le lengi.
1: Kama ngawe ma kua vai pito vai kamilo apa. Wagu kama ki po yese eleng ki falele welfare ma ye a
0: ya le na
1: a wala foi a un carro ku lugar ke mi vai vai kama fengo fiole a ya se pana le le ye fala ile a
0: con ila ye sin capisi a
1: wa uma me a
0: ya le na
1: a tu foi ila tu alo fi den alo so ma fo fo pito va ya so kama le a kasi le le ya ma kwa panga u fai ngar kama vo ile o fala yesi a
0: ya le
1: kafe fe ya le na ka le ko nga Vale, fai mai, falai, fa'kale.
0: Kale.
1: Ia po kama
0: voia. Fa'asua.
1: Ia, fa'oka, aliang, kukama, aka.
0: Kongi, el ka pisi. So se kua inga fai ngai mangongi a.
1: Fa'kona mangongi. Ika kou alala, o ale urupele, e se ia elengi a suavai sarua, ia nga papa, ia. Vale, kou ingor suavai, wale urula ala alole, iluma e vale awala.
0: Ia lena.
1: Mekama ki hoi, kasi ala uko, la usungsungi a, ala unenga almele, ala aingale, ala lela, o amale elengi.
0: Yo, you know what you like, my time is Samoa, well, was for my 50 minutes. Yeah, what say I need to lie, tolu, fafta yatu lau tapo inga Samoa, ile need to la ole awauli. Yeah, I will see my lola fafonga, ya ma eva eva mai, yo, ile si uleo le Samoa ngalo, ya malana waya telefoni, feto soa I, is tete SS o Australia, usi lau fafonga Samoa.
2: Talofa wa telefoni sa no mai.
3: Matalofa ti Samoa or si leo le Samoa na ngalo malana waya telefoni feto soa I sete e ono o Australia. Waya telefoni mai le sete o Tasmania. O se li ina le iloa mai lona ainga le masina o ketopa lua o lua lima. Ele ima lo lo na matanga luenga o leo leo ma le au su e. Ile fa awa wina o la latonga luenga lo sa ilia lo tama ya Peter Willoughby. E fitus ful ma leono na tausanga mai le Peter Nuu o Scottsdale. O le vai yaso le nei wa fa amaunia I le maua ina o le tino maliu o sia tama I le vaenga o Tasmania wa taua o Eagle Hawk tia. Sao noa Inspector Alina Crack wa mae a foi o nalongo ina le a inga o pira ma le fa fetaia le a inga e ui ina ti ngama o ona le a fa alamelave ai o le mea sili o le a mafai o nalato fa amavae mai loa na maua lo na tino. Waya telefoni mai ile sete o Meleponi Vitoria. Ole ali ia Arigo Ranchi e fast full malfitu ona tausanga. Sa tao fia le fale pui pui ona oana solitu la fono. Sa tatala itua lea panguta. Ona ole fia awai le fale la wasinga olona uso. Sa faya lea ile fanua tanu I East Kiloa. Sa awai lea pangutai lalo le vaainga ale fale pui pui peitai. Sa faate ia leo leo ina ua mahe ale fale la wasinga ai ua le ai foi ma le panguta. Ua atoa le leile masina o tau sa ilia leo leo le alii ya raka. Ma olo o masalomia olo o yai nisi o la atofa alafia. A onisi o lo masalomia wa fesoa soani e toi faasola lea li ilona atunuu o Albania. O lo ta ua foi e a wairaka I kengi fatupu faalavelave. Wai a telefoni mai le seto Brisbane Queenselani. Maua matao fia neye leo leo le sfulma leono o ilato. Wa fa maunia no lato fata wina o le fuala au fa saina o le methamphetamine. O le akengi wa fa ingoina o le Yankee Rand. E iba sfulu ni tsoli tu lafono o lo omolia ai ile fa masinonga le akengi. Inisio report ya leo leo wa fa maunia. Sa tau mafai nisi so sola ese peitai. Wa le mafai ona watao fia umai lalo le vainga leo leo. Olo o afia ai ile akengi se tina e tolu sful malvalu ana tausanga mai I Mount Gravatt. Ma e sful maltasi mo lianga olo o afia ai ile tina. a o sa ilia e leo leo no fanga o le nei kengi sa mawai manifana o tupe a o le tele o ni masini o lo ua mauti noa o ni mea nga oi. Wai a telefoni mai le sete o sini ni usa welese. O le tu o ayo a onga ne ripoti aye leo leo se tama e fasfun malfao na tausanga sa ye pikina lo na fafine ili tu o ayo a onga. Ai fa te ia ina ua fa se ilima ila ua ma fa matau ili fa la la yayo le fana. O le sa ia umia le la au malosi sa ofu uli uli a toa malipupuni ina o na folinga. Na maua umata ili CCTV a ainga ili ya nofanga mama aia le ta momo e le ta mama siona afafine. Ta ua leo leo ele ipa le fana. Ona sa yai se fa le tonu ile la au malosi. Ua ripo tia foi o le a li e yai pi itanga. Ile au fa atupu fa la belambe. O lo o masalo mia e awai le kengi na la tau tafanga. Le diamond venue i punch bowl. Le sa fa moe moe mo le choi sauninga fa le ainga o le taitai o le coconut cartel. Lea na maua matao fia e leo leo, mosu e suenga. Waia telefoni mai le state o Perth, Australia e sisifo. La vea se a inga se faa labi labi. O lea faa labi labi, na tutupu faa fua sei i sa avale i Perth, i lunga o lea la tele. Na faa manu alia le tina masiana faa nau, o le alu alu toto masiana tama, ae maliu le faa tausanga. Sa la vea, ma maliu ai lava i lea la veanga. O sia a inga wafato alua tausanga talua na taunuu i Perth, au satalia i sisifo, mai i le atu ae lani. Sa faa taunuu sisa ili nga seeleni ilunga o le upenga tafaa ilangi, efe soa soani matua o sia alu alu toto moona toe sauninga. Isa taimi puupuu ae maua ele a inga le tupe, e tusa male lima sifulu afe tala. Sa momoli le anganga faa fitayo nai matua ele lima foa e male loto alofa o tangata lautele. Male tato waya telefoni faa iu, mai ile sete o Adelaide au Australia saute. O se alii sa faa tuatuaina i tutonu o le sete yana ngaluenga lelei, o le vaaya matausia alo mafana uteine pei o na yai foster carers, a o ilalo le vaainga ale alii ya Ricky Bennett. Sa faa taunu e Bennett ni a mionga lepu ulea initeineti. Malato ripo tia betai sa le talitonuina. Sa leta lia ina e pūlenga o lea foster home, ona fai mai lato, ile le lei tele o lea tangata o Ricky Bennett. E tusa malifitu tausanga o faya pea e lea anii, mafaa taunu ule pulele uma ile toa tele o teineiti la iti, sa ilalo o lana bainga. Ile taiminei, uafaa fale puipuina mole sfolu male iba o tausanga, ole ano fo sala ai ile to ese. Ma ole fa ai ungale na Samoa, ole waya telefoni. Fa fitai tele le fa fonga mai, ma fa soifua ia.

0: Yo e manaya a tanga loa liuliu alo mai e Jesu o fufonga a.
1: Manaya tere le fa malo si au fale anganga. Tamo le mama a. Pese o nunga o sawa e numa le ile ei ai a.
0: Waliliu ele ei ai a.
1: Manaya. Oe wa fia fia ai ai a. Ia malo, manaya fuei. Fa malo atu fuei moni leili sa unang to vao. Wali fa malo si lini fia fia peo na fa mai pe afi mau mai tu telanga fa yumu fa malo si alu nam fa ma fun fun ngai bisi fut fa malo si ya le si le le samu ngalo mal fi ngai yo le tu si ya si le sama ma yo le tino
0: ma yo le tino
1: yo ya le nga tu le api tu va fa pe na fu na mu le tu i fu fa malo si ya mal fa ma fun fun ngai ya bisi fut fa malo si au nga ya ya te la tu o tu li le fa la ma le apu si ai tu fa nga wa fo i ngai se ngai so fi ngai ye le nga tu mo tu ma la wa pi tu va ya le malo telefo le tato mota ya nga se nga se so la se va e ngore nga tsa sa mo a ne ya tu i fa fo mba yo le tato to fi yo fa ta o to di le malo telo le tu nu
0: yo yo le na a tanga lo e mana tu ala va o tsau li tsa talo ya mal polo kala me le si u le o le sa mo na ngalo ya a ina wa tu lai mali tsa tsai mi wa tsai sful mali tsa sminu tsai ona fa amuta fo ile o le tsau tua al si ule o le sa mona ngalo ile ne ya so tsona i ya tsa tsoi fe lo ai fo ile a tsalo ile sa pa ya tsai ao ya ilunga o se lau tsa smol tolu fa mo mai le tu lai ono se pa ya le iva ile a fiafi ya a man wiale alo atu sa mo ile a sa pa ya fi mo moli le tsa tso pese mo moli le a tsalo le siu fafonga o le punia la vaa o i lau pele ea a
1: oka oka
0: e moli moli a tuaia lo faanga a inga tau a inga mana tua foi le tapua inga ale faritua ia faa o la tane i lein leifi vaa ai ma le nofua alo lo mafuta mai ia faa pia i lato uma mana tua si o tuangane mai Samoa ia tiu fea sapa ia tiu fea ma si o na tausi ia telesia lo mafuta mai le tautua ia faa pia foi niu ma le oa ia ma le tausi ia Peseta, Matilda, Taufusi, Yama, Inga Umalava, or Mafuta Mai, Manatua Mai, Yale Polokalame, Yafa Perfoy and Mulmulia Toyelo Fanga, Yahelena, Taufinu Malona Ali, Yafinu Amosale Apai in my Melbourne, Fapemanu Toao, Yapo Mau, Max, Heidi Anna Maria, Fapemalamina, my Brisbane, Malotu, Aupau. Ia fa pe foi sio la alo ia Helena. Ia moni sia lo fa anga tanga loa.
1: Io e fa tei tu va mau so ma tu va noa. Ia moni muri tu lo fa anga. Ia ile wo ma mai tele na fio nga ia to a te veri sa ako. Ma va tu ia si talenta tu ma fu ta ia na po.
0: Ia oka oka.
1: Ma lo fa tei u so mo merli uma. Ele nga tei le pa ia ma wa lunga sia ma tu va rota pito va o le afu mai ona tei tai. Prestenio le matu stiki. Ya il tamasi fa bevo ya ona malu kafa le sunga ya pristine sensio ya fa bevo ya le sunga ya pristine ko messi e fi amu le tuelo fa angre ya sunga ya piso fa ma ma fa tu ya
0: bene rosa
1: ba al wal go fa le karakala ma fa le tu anga po
0: ma na ya le fa ta singa na po oka oka
1: ya ma se fo le pristine o le koramba le sunga ya nai ma le pristine la walofa ya fa tu ya iva fo mai ya mau laf so so animal pa ia mau lunga pito vao le au pa ia ma lo fa tai nga lue nga lele u tu fa ia ona ole li ya mo mo dia tu no fa angol si le ole sa mo nga lo mo u tu ya me sela si ta uso ya masi vao ah ma lo ba fa spu al ka masi li nga
0: ya wa le a wa to wa ro ta
1: ya ona yuso asi asi tu
0: ma ya ma na ya tele
1: ele ila ele asi asi sua le ango sua to vi o yo kama se sa o ang ma ile or kama lo
0: ya ya
1: ma ile nga peso lan talin ya mesti nya ma tu ya lo reta le aso a danse le sa fa fi fi ai voli po na po ma ile to umane i le ma wa si si ya ile to sa fa ta si ai mo le tu fa ma lo ma le fa tai ma le ma lo fa angol si le or sa mo na ngalo mo to ya Una yo lo fa ngana man tu le ni va ngal ta un ngap tu va
0: yo ya le ata ina le pesele ne tsangalo a si fonga le punia lava a oi

0: atu famani atu tau tual si leo sa monangalo sa uninga uma o le afiangai male atu nu o le afiafia nanei ia fa pe foi le sa uni atu ile sa pa ia ta ia ona ta to to fe lo ia foi le ilunga o le slautes male tolu famo mai le tu lai ono sei pa ia le iva le afiafi ia manuia le afiafi samoa
1: Yona, tato po kalemele na sa moa peo na etu faa fonga mai ai, ya fai ole afoi sea leo ole tautua mole unanga si uleo le sa moa na ngalo, maa tele ia ayo fina ngalo le tato tunu ima ngalo, ese vai vai ngalo au fina ngalo. Buenga, faa moe moe ya ngale le tua manu ya le alonto le tunu I tato malo longo le fiafi, ya faa mnia fo I sa pati, ya na aswa ta yao le upu ya anu mole mana, ya tato to efeiro ifo ili le tato po kalemele peo na masani ya peo na faa fonga mai ya pito vao mana ya. Ya mal terminei la ofinga alwenga manuia ko fasa soifua sa mona tunu pelelanga